chamani jorayo adachi ko na bai o khapang ba nong buji ya dai sawai nong khna ya.

0: Hanya hanya di berkaham kena jangan kabang ni tak kubu kuk di mari kijing syong na FM ujian to 101.6 MHz Teo jara tonggo ang lolita hasung ni rejamung pandawo Tekisa jara ni yagulusung Hanya hai muito mano pandao hablene resamur kanalene kongtong ni bising tibo sing kreng lene au nge kanai tong di login di paya shak jora to ino
1: FM ochento
0: jini studio ni jora kugo o jora di pertam jini tamu shoti kini te mu filik dok

kapan mo rin sa zora niya gulo mo ito mano panda sing hable na kring le na kok lam dok shale na kok tung ni bising tuy eh da hao piya ba o zara fadi tetang sarit sam joto ni bagay hanyo hai

0: لكن اذا تبلدني كان منطقه ومنطقه وشجر
1: والقمح هم باي تاكوب هم باي او هبونوسن سايتونغ لمني Abasabri rokni kokngat sang sanani kok nokre kya basabri hingang ke jung kubino phrangnani nango tabukni o jora srai ni tekeno khasi puruno nadi basabri humor soksogya humor soksaya bisab bisingni ni srai rok punjo sa re pungu abu bui balya to so tongra di nijeni nokni poroke bo thagu magu oba herok baise engra ongang kai sang basabri ni samni thani toni o se pungnai buma bade samni thani de toni nai sangna thangka kok sana thangka ange hae de bana a buma sara kem ni thani sep disek kare kya hankai jora o buma nai man ya angmani jora bo tong ke buni buma sebo khayo ke buni buma phatar haste thango phatar o thango chamung khanyani thango ga sing je propo mokol bus kango to sing bu sano bu sabre hanjak nai no sing toni me hae de ba hanga kisi sa mokol felix sa boi nyose dera oi thang man ta bukni o jora o Jeng chamni thani busabri nyo toni wui safe ding naya busabri wan shuk thai kalai. Jeng busabri nyo school thanani sikang no sung kubi nyo kok phrang na nang oje bad tas, good tas. Bubu hai kebu no no hamya, shitra, chaya kai rom khang kanka nang abu no bubu hai khanya nang buma bufa no shanani nang o laji ya kiri ya ki. Oba hai kok rok sung bad tas eba good tas oba hai rok sung busabri nyo hanke sung phrang na ni nang o. Tengge kisa tor khan kisung brebu sarong na kerati mani of frang nani nango tang himale tabuk tomba hairo ka bang mantiman busabri robo sarong nani nango au te seng ka ham hamya bubo bub borok bai hamya borok eba chiniya borok rok bai jeng kok sanani bufuru kok sananang ba kok saya angdani nang obo hairok jeng jotono phrang nani a sirnani nango saiman nani nango haedo ba tomung nomo haike saiman ge jeng kisi sale ka bangya fan kisa pa na sang kati re wi mano basa bre nga ge ka bang ka sang nai kok na ni nang nai te basa chalani bo ma bu fa hanjak nai bo basa chalana phurang na ni nang nai je khoroksa bari eba khoroksa charai khoroksa okra chakra na bo ba ke respect re na ni nang jeng hno je basa bre nyo ge sanjak la ki na nog hab de bre te te hor sal ta ma bo pya ba chalana khoi jeng chala te te hor sal ta ma bo ha am te hen ya Celata tu ikara kabe, celarok kabe ni kita. Oba kasih seng perenggu. Kau celarok kabe angkat tu bunyok kabe nani no siwi tangga. Jadi besar celani maafa hancak nai robo. Ab besar celana pereng nani nango. Bobo kaham, bobo hamia, besar berenyo bobo hakek respect kanyai. Tangga himale joto borok cela entung bereng entung bumani bohok nino o seng caro payu sana tangga. Kau seng Mataino se jeng respect ro mataino bokhro kong jeng khulomo matai bu to bure dong bli bure nyo ta ma hani khulomo ha eto ba nga oba hairo jeng saimana nang je bosa chalano jeng bu hai ke phrangnani nang bosa bre ni no jeng bu hai ke phrangnana obo jeng china nang saimana ni nang te kaisa kok du gro mine sina abni ya gulor samni phajim thang da ya hello tamo bon kha sik dista phadin ger chamong lakhanai lai sinai tamo bonkha fading ge hrasamoni fading thangla shewana o jorawo